mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 2407 odun 2026. Systematically mommy ati daddy ko sui na ma nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti jisi mole alayi ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si mole alayi ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi Friday ton je kan eyi won ma pe ni jimo oloyin mi ni ton Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te loso te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi ohun to yato sitana a nbo ni bi pepe mo bo bi pepe mommy e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi oh gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e je do bale je kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor Mrs. Temitayo Dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin okay.

omo lo eyi ka otu eyi ka o si pe baba mo dupe olorun emi awon woli ada ogo pada fun o se jesu omo olorun a dupe lowo re fore to se laye wa e se un laye wa olorun agbe oga imo tin jenu mi o kan dun gbogbo eyan omo olorun ki emi mimo ko gba ope wa in the name of Jesus. Eh, se se bayi eni baba mi se weekend fe mi na olorun jo se weekend fun mi ya mi lenu lona ara tin fokan si ogo ni fun Jesus. Jesus oluwa wa gbogbo yin omo olorun bi te ba wa gbolohun to so yen oni be ba se wi leti emi olorun ni ma se se inu mi dun fun to se and gbogbo eyin baba baba edide gbogbo eyin mama edide se le ja jo ki hallelujah la meje hallelujah meje so ni gbogbo bi e ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah and lagbara olohun sunday service tin boy isin only communion meji meji ni and yo si fakiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo pe only communion. Eje ndeyan mo.

0: boye ja sare ye nkan kan wo mo fe ka fi gbadura laaro yi inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadura bi nba se ni ko gba mommy ti e na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje nkuku ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje ki n gbo nti bibeli so eja jo gbo n to so ni verse 37 gbo o farabale gbo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbo temi oluwa gbo ti emi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadura nbi emi na gbadura olohun gbo temi loni gbo temi gbo n to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adu ati mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti elijah gbadura yen ton wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin gbo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o o ya bo si ara mi ina oluwa o o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko sin ti eniyan fenu pe ti olorun ki gbo maya labadush sebi e gbo testimony omo birin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won la won fi fo oju ara kabalia manasha to ipo so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju a leti mi be ni emi oluwa yo se se can you imagine that iwo na gbo testimony ta gbo ten eja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na woli wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadura olorun si n gbo o n gbadura bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadura yen loku olorun ba n gbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka rosa e de ku jo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore ton lo nse ninu aye mi oruko mi ni tolulope adogunju ore yen o ya mi lenu nitori wi pe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo ku ojiji o re tuntun edun kan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ni ma nla so gbogbo igba yen gan eru ma n ba mi ipe se ki se pe ma ku bayi mo sa ma n gbadura pe wo olorun mi ma gbodo da awon omo mi sile eni eleni o ma gbodo se ya fa awon omo mi ma gbodo duku o gbin ajoji o ma gbodo se ya fa awon omo mi mo sa ma fokan gbadura so bo se di idaji ijo yen ti mo tan radio te ni ka mu ose ta fi n we ati omi mo se dide niyen gbogbo prayer point te se pata afi bi pe nitori mi mo de gbagbo wipe ogun yen o ti di sise lojo na bi mo se bere si ni fi ose iwe niyen ati omi ni ojo na isegun de ba mi bi mo se bere si ni fi we titi o se di pe aisan atalakala bo se di awa ti inu aye mi ni bara mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alaiku bi mi se la moni ati gba yen ni mo ti dominera lowo ku ojiji aisan ele keji eri mi keji ni wi pe ti emi atoko mi ta ba jo sumara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe ah lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si ya lenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se nlo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odokunle e ti lo nkon ta ba bere pelu ose yen pe nkon ta ba so pelu ose yen a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi nfoju ara mi fe loru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se nba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma run so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi se mo se lawonu bonu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want to know your testimony lonely me omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria

0: wolo wabai in the name of Jesus. Now, nibi to duo sin ye. Oya dide, oya napa, oya nase. Foke ni ba meje. Ofa boku ye jabale. Ida bosh. Ni boni menstruation re lo. Bimba je woli Olorun. Oya gbe owo le ikun. Madua bile ashe nto ba ri abata ashante ka haladish. Loruko baba to ma ti temi mimo. Gbogbo nto nbe ninu kun e to wodi. Jabale loruko Jesu. Elijah gbadua Oluwa gbo temi. Ki awon eyan o le gba pe iwo ni Oluwa. Ki awon eyan o le gba pe iwo yi okan pada. Aja ajada ezedubinash. Oh, owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu. Ki won pe ni fibroid. Ki ni won pe ni fallopian blockages. I stand here. Eni kan ni fallopian blockages. Yes, I stand here as a vessel. I stand here as a prophet of the living God. Of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus. Gbe owo lekun. Ta lo nfi eda ti fi ndaire danu mo lowo. Ta ni nfi eda ti o je ki omo duo ninu re. Ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pon o le gba omo duo. Ah! Oya so tele mi. Won bi mi ni. Mo gbodo biyan. Mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkopo iwasu. Adua marun ti o mu iyanu re jade. Engineer, eja lo.
1: E ku se Oluwa. Oluwa ma se bara do tun. Ibra lo soro lati alalu. Mo fe je ise agbara Olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijo Olorun. Baba mi Olorun oji. Ati bi odun meta mo tin wo ti mo tin lo si mo tin bo. Mo tin wo yin kakiri si mo tin lewo lo lewo bo. Mo dupe pe ki ti pe osu kan. Ti mo darapo no program yin. Ipade obin ni mo kokko fi join program yin. Koto di pe mo tun wa oni ni mo so fun mi pe ki n wa o mama ni mo ba mi ro mi mo la mi ba mi ro mi pe ki sa mo wa fun ra mi ki sa mo wa fun mi pelu ogolowo olorun ti mi ni soro ju mo sa ti loyun bayi o je nikan ti eda mo nda lahun eda yen tun wa mo fanu digbona ko je ko yun duro lara mi ti ma ti e ma tokun oko mi ba tin laje sepo ba no mo wale mama ti ogo lowo olorun mo ti finu se ni bayi
0: e wo testimony omo birin yen ko ti join church josu kan lo bayi o ni ohun kokko mo ran won ni e lo ba ro mi wa mo me to da iya daada o wa so fun iwo na oju awo lawo fi gbobe adu ataro yi oju awo lawo fi gbobe ni o na wa gbera fun re o na wa bere si wa o so program yi tawon obirin se last o n lo fi loyun yen o e da ni oji oloyun olufe e wo testimony bo se nlo o Elijah gbadua gbogbo eyan ti ngbo mi loni dide gbogbo eyan e dide bo ba gbe radio re gbe maya bo ba mu phone re to ba se pori phone lo ti ngbo mu dani o ye dide adua ta laaro yi je n sare kan kankan e dide duo ni enikan ni ah o le mi o tun sun bibeli ni orun die ogbe die ikawojo po gbera die emi o ni so tan o oya egbon to so o ni nigba na ni ina Oluwa bo sile e ki gbe ina Oluwa je won mo bo ladugbo olufe adua lo ngba a nse adua aro ni bibeli ni eni to ba ji wa Oluwa laaro kutukutu yo si ri oni mo bi fe po dide duun bi to ba wa e wa gbon to so oni nigba na ni ina Oluwa bo sile o si sun ebo sisun na iyen tumo si pe awon maalu ti an ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo nka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke mo gbo o maalu ti awon woli baali fe fi rubo oni woli olorun tun so pe ki won o tun ko sori bi ti ori pepe ti an fe fi rubo yi wa mo gbo o si sun ebo sisun na anyone ati gi o di meji any two ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebi nu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba nu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di oju bo nkan re o le wo be eni kan ni woli ko ye mi ibinu yara won ton kan wa duun ti an ko be e bo sisun awon maalu I may yara ti awon nkan ifo to le foju ti e ti so di yara yara bi ti e ti rubo e kigbe ina oluwa o ya bo sinu yara mi ina oluwa o ya bo sinu ile baba mi ina oluwa o ya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara ti so nu ile mi dojubo e gbo oluwa o ye yadanu mama olorun ni mo fi se eleri nkan ko tele adua yi wa mi ni bi to ba wa so ri bi radio se ndunun le re nkan kan sele mo ran ti awon iran se olorun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu igbo aiwo laye baba lola won gbe lo sinu igbo aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye igba yen won wa gbe radio yen lo sinu igbo aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujenu ngbe won wa lo gbe sibe won wa nkigbe oruko jesu inu cd la se inu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo wo be o si ri iye eyin olufe bi won se nkigbe oruko jesu gbogbo awon ebora nkan lorun eti o wo gbo lo wo gbo lo iwe itan gbe wipe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen le e kigbe nle o le mo ti won se won a ma so yare eyan di meeting on loju olalabuku yen majumo sister oh my god di awon eyan bayi o gbogbo en to ba le pe si adua yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo omo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to nyo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abadu she ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin mejeje

bo logun gbogbo ogun buku ti yo lenu oye wole ninu ile mama yi loruko jesu e wo jagbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to nsise ninu ile yi o ti eni to ko le igan mo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah senu ile to fa inta kun daada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo jogo ko omo se mistake because pe le fire o tumo si pe won o le so jojubo kin lo dating kan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lo lohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bo mi to duro si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi ten gbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojijijide oya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan nle gbogbo owo ni so ku so agbara si nka won eyan nle bi won duwo si yen oya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara tin be lare to fi dabara meji emi ti ojo simi pudu abi da shanto ba hi abadi sheto ali abada shanto bush rekada yadali abada shanto boli abadush agbara po nile lojiji ofa buku tin be lare oya jade lojiji adua meji pere loku enikan ni e mo wasu mo ma binu in so iwasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye tin be lara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodosha egboro oluwa

wo bo yin se nse wele wele wo bi ase se nbo o fi le laaro yi olohun gbe iwo lokoko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asito mo pe mi egba duwa fun wa adua kini lo tun fe gba iran alai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh tin ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send in to fe fi dashi radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo joto denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo nti won na ba ni fi dashi radio program meji o lo o ri ntan se nle ni e kibe eyin owo aye ninu le wai ninu yara mi sanitize ile re owo lo nfo ofo yara owo won ni omo ofo won mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti vibe operation tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo ro oluwa o e wo nikan bi se n ba mi soro bi mo se n gbadua wo ri e bi se n se giri in tin mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo n gbadua ori Facebook oni be mi ati yawo mi se n gba ni ago kun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yin na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bag bi ibon o bambi adua won bambi adua o bo ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara tin be nu yara mi agbara tin be nu le mi ran se si shop we eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba eke gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi orin ti o sele egbin na oh inside me outside me

la nse bi woli re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni liola ma se soju ori afefe enikan ni kile wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na send nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni o si to kere o ye tewo eyin wo le fe ro wo loni so san da mewa ko to da le tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu leki nkan mo sele egbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si ko to dale lo pade owo ko to dale tare o ya ko to dale ki menstruation lo de gbogbo to si o ya mo ri mo in the name of Jesus o ya jupa juse oya jogopo mi kanle.

onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma dị mma larịga aga teriza ọnụ ọra na-agụ egwu ebede ede flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye kalịlị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etoliri gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba m bụ pete edochie a na-akpọ m ebedike